assalamualaikum suma mbokk immigré yi man tam sir secteur di secteur toronto di artiste bi nga xamanteni may yëngu ci lepp lu jëm ci walu art ak culture tay woné aw tereline ti doxal xalaati dama dama ma delu su wat ak yeen ci émission bi kon nak mbokk yi nimako waxé won ci ñël benu émission bi tay li ni waxtane ci kipar gi modi muñ muñ nak lu jafagn la waye as gor man na mëna muñ ndax aduna dafa metti te li nga xamanteni mom la fi doomu adama di jankontel ak li nga xamanteni mom la fi doomu adama di dajel muñ rek moko mëna tax mu jall ca ndax yalla mi nga xamanteni mom moñu bind ñun ñepp waxna ci alquran ni inna allaha ma'al sabirin manam man ma ngi andak woy muñ yi muñ nak ak mutale bokul ki muñ moy ki nga xamanteni mom la yalla tek natou bi mu tek ci mom mu muñ ko rek ngir yalla tax ta xamni aduna yagul te lo fi gis man na jexi euleuk te lo gisit ci netali lay jëm mu tok rek muñ ngir yalla waye ki nga xamanteni nak da fay mutale moy ki nga xamanteni moy liko dal dal ko te kumu gis ni la man kat sama problème bi ni la démé mba sama mbir mi ni la démé koku muñul ma ngay mutale muñ nak dafa nek lo xamanteni mbokk yi jamono xatna mbir yi jafena tarawati na ñun ñi nga xamanteni ñoy immigré yi bayyi suñu réew bayyi suñu ciosan ñew fekk ci ciosanu jambur ñew fekk ci ada jambur ñew fekk ci réewu jambur dinañ fi dañjante ak lo xamanteni lu metti lay doon manam la nga yakaron ci tukki bi nga ñewé mbir mi déméwul nonu manam keuyit yi na nga ko bëggé woni mbir mi gaawul nonu waye yow bo sallo muñ to gor gorlu yalla mën na la dimbali ci katanam ak baxam ba la nga bëgg yalla defal lako ci kaw nak nga muñ rek te la nga muñ ko ngir yalla ndax jamono bi nek na jamono bo xamanteni jamono bu xat xat yomb la jamono bo xamanteni doomu adamay liñuy jankontel ci ay fitna liñuy jankontel ci ay jafagn jafagn bari na waye boko xolé ci aya ba nako yalla waxe won ci alquran ni laqad khalaqnal insana fi kabadin man ma bind doomu adama ci choono man ma bind doomu adama ci metit muñ nak di nek lo xamanteni moy kirayu doomu adama moy kirayu julit muy lo xamanteni fo man di nek ci adina muñ rek mom nga meuna sallo ngir nga am li nga bëgg ndax aduna bi boko xolé dara yagatul te mbir yi jeexna ba nopi te lepp lo xamanteni doomu adama def nako fi mbam wax ko fi lamuy netali moy mujj gi rek ñukoy netali ak diko waxtane kon nak jambat li fi war ak julit fekke moko ko tek la way kat bani na ñu muñ ay dogal miti yu fi ne yagna waye nak ku muñ rek di nga mësa muñi ndax aduna yombul te jafagn jafagn yi metti na li fi doomu adama di jankontel dafa doy war waye muñ nak nek lo xamanteni doomu adama bi bu ko gëme ci xolam doomu adama bi bu ko defé ci xolam dara dutu ko metti ci adina ndax day mëna muñ lu bari muñ nak nek na lo xamanteni ñun sax ñu ko wara tambalé ci suñu kër yi nga xamanteni mom lañuy dundé ndax da ngay xol mo xam sénégal nga nek rawati na sax sénégal nga ñu nek da ngay nek ci kër famille ñi nga xamanteni bokku ñu nday ak baay ñi ñoo bokku baay manam ñepp nak bokku dajalo ci bir kër gi ku mu ñul ci kër gi rek man nga gaaw gis lula naqari ci bir kër gi té do ko mëna fajj waye ngeen bëgg nga sa digënté ak ñanga dëkkal ñi say bokku ak sa xarit mba ñoo xamanteni ko mëna nekkal la ngay sallo ci mom moy nga muñ ndax bu fekkenté ni ko ni duma and ak mom ci jamono gi gi jikkom do fi and ak kenn waye nit ki so bëgge and ak mom te seen digënté sa digënté ak mom yagg da ngay jël muñ nga tek ko sa digënté ak mom ngir nga mëna rafetal sa digënté ak mom ëlëk muñ nak di baat bo xamanteni
fat bu am solo la ndax muñ doomu adama bi ci bopam daf ko wara instaurer ci bopam fu mu dem di and ak mom ndax da ngay xol aduna ni mu doyo war waye fu nit nek rek bo fa nekke di muñ nek fa ak sa masla yalla man na la fa dimbali ndax sa papa daf ma wax ni ma tamsir nit ñi amul lenn lo leen di won ba yaakar ni sey nga ci ñom ba jeex tak neena ma nit ñi amul lenn lo leen di man di won ba yaakar ni jeex nga ci ñom ba jeex tak waye so bëgge nek ak ñom di wut kula fonk bu mu upp fa ngay mujjé moy nga sof leen so nek ak ñom tamit di bañ kula yëpp bu mu upp fa ngay mujjé moy ñu yëpp la waye so nek ak ñom te bëgg leena am da ngay woyef ci ñom rek te baña ñak fayde seen karam tay sallu muñ muñ nak dafa nek lo xamanteni digënté yu bari yaquna ci aduna te ñak muñ rek moko waral ndax bu fekente ni da ngay nek ak nit mo xam ci seen kër ngeen nek mo xam bitim rew ngeen nek mo xam Sénégal ngeen nek yow nit ki bu fekke ni nek nga ak mom dang koy muñal nit ki bu fekke ni nek nga ak mom dang koy tané nit ki bu fekke nek nga ak mom da ngay and ak mom sa sago ak sa jikko bi nga xamanteni mom la yalla jikko waye bo sété ci jikkom bi nga xamanteni mom la jikko man ngeena def erreur mélangement am xulo am xex am mu doon lo xamanteni du doon la len di jariñ du doon lo xamanteni lu len di yakal lay doon nit nak bu fekenteni bëgg na atteindre objectif am fu mu meuna nek ci aduna limi sallo rek modi muñ ndax bari na lo xamanteni doomu adama bi yakamti nako ci bopam waye su teyon ba muñ yalla man nako defal lu upp lolou mo am bari na lo xamanteni doomu adama bi ñak nako ñak muñum moko xagn waye bu muñon xeyna yalla man nako dimbali ci katanam ak mbaxam ba lolou mu bëgg ci katanam ak mbaxam ci katanu yalla ak mbaxam yalla yombalal ko ko muy lo xamanteni nak nit ñepp war nañ ci baye xel bari na ak bokku go xamanteni tasna ñak muñ moko waral bari na ak xarit go xamanteni tasna ñak muñ moko waral bari na ay digënté nit ak nit yo xamanteni ay julit seen digënté ñagas te ñak muñ moko waral te yalla waxon na ni bu ngeen bëggee nekkante yeen doomu aadama rawatini juliti de len muñalante ci seen biir ngir bu ngeen bëggee seen and yàgg ëlëk muy lo xamanteni nak doomu adama yépp war nañ ci bayyi xel ndax aduna nekkul lo xamanteni dafa yomb ndax diko yalla di créer daf ko créer ci sax ci temps la ko créer kon bo fi nekké ni man kat luma bëgg dama koy am ci dar dar gi wala kat luma bëgg bu mako amul légui bu ëlëgé man na ko ñak yow day def nga lo xamanteni muñulo ndax so muñoon yalla man na la defal ci katanam ak mbaxam lolou ngay bëgg man nga cey jot te do ca sonu waye sa ñak muñ ak sa ñak tewlu motax ba nga ñak lolou nga xamanteni mo ngoron wut doomu adama bu ne nak war nay baye xel ci muñ ndax jamono metti na metti go xamanteni jafagn na jafagn go xamanteni yow da ngay jog yaakar ni la ngay wut sax yang ko bayyi sa gannaaw fekk ne la ngay wut xeyna demul fa nga nek fenen la nek waye fo meun di nek rek yow doomu adama bi na nga muñ andak sa tey andak sa dal andak li nga xamanteni moy li lay jappale euleuk modi muñ nit nak fu mu meun di nek rek muñ rek lay meuna sallo ndax gor su muñ lu ko dal yalla won ko yon wadu juuy nit nak bu muñe rek yalla man nako dimbali muñ nak ci digeunte yep la balab gën na sax ba nga xamanteni sa digeunte ak yak sa soxna ci nga yalla denk so muñul sa digeunte ak mom du yag ndax te digeun gi nga xamanteni nek nga ak mom ci bir kër gi leg leg mu def la lo xamanteni lu lay nak di lay doon leg leg mu wax la lo xamanteni lu lay nak di lay doon waye so andul ak sa tey and ak sa dal te set dembu tumuñ sa digeunte ak mom du yag
té nak ñi fi fondem famille bëssine famille seen objectif yalla def ñu atteindre ko dañu muñoon ci and ba ndax di nga and ak nit mu metti lool nga muñ nga and ak nit mu jafagne jafagne lool nga muñ waye nak nek na lo xamanteni ak gor moko man waye bu fekente ni su nexé nga tok su naqade nga dem so yegé ni mu ngi bëgg neex nga bëgg dem fi koku da fay xawa doy war tu nit ku muñ warna fexé fu mu tok famu tok ba muñ fa lu neex ba muñ fa lu naqari mu tok muñ fa ba lu bax fek ko fa da sama papa ne won na ma dom nit ki fimu nek ba don fa dara bu fa yagge don fa bur waye bo muñul man nga yakam ci ba yakal sa bop li nga xamanteni mo warona tew ci yow te ñak muñ mo la koy xaj kon nak mbokk yi ak xarit yi lolu moy li nga xamanteni moy muñ te ki nga xamanteni mo koy débattre ci émission bi di seen mbokk tam sir sec xana du mu def mudul modi bo jaañ mu ñew ci publicité bi ba ci kanam mbokk yi ñu ñëwaat ak yeen ci muñ.

salaam alaykum suma mbokk immigré yi man tam sir sek di sek Toronto ma delu ci wat ak yeen ci émission bi té li nga xamanteni mom lañ fi waxtane tay di batou muñ ah batou muñ nak mbokk yi nek na lo xamanteni wax di gatt na waye amna solo ndax muñ rek la doomu adama meuna def adina am neex muñ rek la asgor meuna sallo adina am neex muñ rek la ab julit meuna sallo adina am neex ndax adina niko yalla bindé ak mbokk yi néna len jafagn jafagn yi nga xamanteni mo fi nek li fi jallale doomu adama rek modi meuna muñ gor gor lu muñ jaamu yalla rek ta mandu moy tax nga muccu muñ nak dafa nek lo xamanteni fulit meuna nek rek bay bo bayyi ci xel mo xam ci place ligueyu kay ba nga nek difa muñ mo xam da nga nek ak sa soxna ci kër gi difa muñ mo xam da nga jité mbolo difa muñ mo xam da nga nek ci biir kër te kër ga di kërug jabot di kërug mak nga fay nek di muñ fuay man di nek nak di nga muñ ma nga mutalé kon la digub gor te as gor man ko def modou muñ li nga xamanteni yalla tek ne lako muy sanatu lolou balako yalla di defal def ko programme won ci alamul arwah ni mom kat li dina ko am li dina ko def li dina ko ñak li dina ko wut am ko li dina ko wut duko am waye bo ca xamé lolou ak niko yalla terele rek yow lula dal rek da ngay dadi muñ ta tek ko ci loxol yalla mo gën nga nek ci aduna di mutale lila dal nga ni xamone nani dina ma dal ndax Modibo Diagne momako tek wala Tamsir Seck kat momako tek wala Gassama momako tek mba kenen ak kenen lolou mu ngi feñ ci ñak ngëm yalla ndax amul benn doomu adama ci kaw suuf buy dara di dal nit di ko tek amalu dul yalla andu ca sabab gi sax mën na am waye bu ca yalla ande rek lay mbir ma di am waye bu ca yalla andul mbir ma du am ndax yalla mo wax ci alquran ni innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakut kullu shay'in wa ilayhi turja'un kon yalla limu wax ni man bu ne nek na rek dana nek suma ne du nek kon yow li nga xamanteni mom la yalla nekkal ci yow nga wël beutiku ni li kat yalla tegumako Modibo momako tek wala Tamsir momako tek ya ngay bëgg indil sa bop fitna.

ikat kumagam lo sama jambi kumaragal la sama jambi kat ko xamanteni ngum yalla mu ngi daw ci mom la ndax li nga xamanteni moko dal joyu ko kenn man lako joy kon ki kat dulit la mu ngi muñ te muñ nak mag ñu bax ñi fi nekkon ñep lool rek la ndan sallo bo xole ci ki nga xamanteni mo nu gën di muhammad sallallahu alayhi wasallam ku mënonu muñ la yonent bi togn nañ ko mu muñ yonent bi xass nañ ko mu muñ yonent bi sanni nañ ko ay xeer mu muñ yonent bi jekku na ay nonam balen te lepp nak mu teggon ko rek ci muñ ba yalla tag ko ci jikko nga niko innaka la'ala kulli qalbin yow de takna tagna la ngir sa jikko bu rafet kon lolu moy li nga xamanteni mom la doomu adama wara roñ koku nga xamanteni jikkom ya rafeton na jikkom ya baxon na jikkom je xereñon na ci lepp lu ko dal du ko joytu kenn xana lu dul joytu ko yalla tay tok du muñ nonu la nit wara def koku la nit wara roy bo xole sunu mag nu bax nya ku melni cheikh ahmadou bamba khadimul rasul ku muñun la ndax jaar na fune ak tubab yi tubab yi def nan ko lune rek muñ rek and ak yalla ta xamanteni ludul deug du yag ta ndam lu mu yag yag ci deug rek lay muju waye defon nan ko lu nakari mu muñ ko defon nan ko lu metti mu muñ ko te te batu yalla ba rek diko sikkar ba yalla may ko ndam ci tubab yi kon nonu le nit wara roy ñooñu le nit wara top seen jikko ya bo mënul jël leppit ngir jafagne jafagne gi nga roy ci tuuti ngir mëna muñ ngir yalla ak yonent bi muñ nak muy nek lo xamanteni fuway nek rek di nga ko def kon fuway mëna nek ci aduna mo xam senegal nga nek mo xam amerique nga nek mo xam canada nga nek mo xam italy ngal la fuway mëna nek rek na nga muñ te doylo yalla muñ dem na ba ci nga xol lo xamanteni dalay leer li li yow momuloko ngani man kat li mangi koy muñ ngir yalla ndax du sama alal alalu jambur la nga muñ ko ngir yalla te sa ngor te sa fula te muñ ba yalla may la li nga wara yelol te aduna bari na lo xamanteni nit dina ko am doomu adama tek ci beutam yaakar ni mom kat li ki am koku xeyna moko gën wala kat li mbokam mi am xeyna koku dafa am dole wala dafa am katan motax yalla may ko lolou ba taxna muñul andak sagom ba def lo xamanteni neexul yalla ta aduna ko gis ak ciirem rek wala am la jël ku tey sa wala nga ñew bula yalla maye sa mbokku mba sa xarit mu am taranga wala mu am otom wala mu am kërëm gu rafet yow ngal ngir yalla na nga ci and ak xol bu leer and ci ak xol bu rafet te yene ko la nga xamanteni mom la ko yalla defal ak la nga xamanteni mom la yalla dogal ci mom yow nga muñ ta xamni yag yag sa bes mu ngi ñew waye amma nga diko tok diko xol diko dir mbag nan kat modibo lutax mu am auto bu rafet bi wala ka kat tamsir lan motax mu am kërëm gu rafet gi te yow muñulo doylo yalla ba yalla may la sa keuru bop mba sa auto bu rafet waye yow yaangi xol leneen li nga xamanteni mom la keneen am kañaan duggu nak soxor duggu yak duggu sa digeenti ak ñoom te bo muñoon doylo la la yalla defal ak nattu ba nga xamanteni mom la yalla tek ba kero ngay am la nga bëgg fofu man nga fa baña yegg kon dal mbokk yi ak xarit yi lolu moy li nga xamanteni mo neew ta gatt te nu mën ko teunk ci suñu xalaat bu gatt ci muñ moy li nga xamanteni nak lu am solo la ma ngi denku nak suma mbokk immigré yépp fu man di nek ci aduna nga sallo muñ lañu muñ ci njabot gi muñ ci bokku gi muñ ci and bi muñ ci digënté yi ndax bu ëlëgé lepp mujju lu rafet nonu la ab julit di def
nonu la gor di def.

nonu la garmi di def ngir bu ëllëgé nga am sa ngeureumal borom amit ngeureumal adina kon nak mbokk yi bat bangok ku yew nang ko bayyi xel ku tudd nang ko tudd walé ku nelaw nang ko gënt moy muñ té muy bat bo xamanteni moy liñuy jariñ fi ci adina moy liñuy jariñ fere ci al-akhirah fa ñu jëm ndax inna al-a'mal sabirin yalla ko wax té yalla way muñ la andal ku yalla tek natu nak boko muñé yalla amna lum la dencal lo xamanteni ëlëk su la ko wone di nga ni man kat lima muñ sax tuti na suma yegoon muñ lu bari ndax ma am lu bari waye aduna amul solo te digeunte bi nga fi juddo ak digeunte bi nga fi deme wax deug yalla soriyantewul kon li fi wara as gor meuna samonté ak boromam modi muñ te yalla tax muñ te jëmum ji rek tax lepp lu la dal nga muñ ko lepp lo am nga santé ko yalla gëreme ko ko lepp lu kenen am nga gëreme ko yalla santé ko yalla te xaar sa walla te xamni sa cër mu ngi ñew lolu moy di batu muñ kon nak mbokk ya xarit yi lolu la len fi indi lon te ki len ko indi lon don ko tass ci xibar gi ci waxtanu dembu di sen mbokk tamsir sek and ko Modibo Diagne ci machine bi ki nekkon ci kaddu gi xarale gi di sen mbokk tamsir kon mbokk yi ma ngi len di taggu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: président daaira ñepp di cotiser di cotiser ñok ci président daaira bi ki yore kaddu gi mujj gi kenn la ñew jël benen kaddu la taxoon ñi dañuy def ak gam gu ngandé fanane jang ba ceet nañu wacce kañal dañuy def nangam nangam ké daal di ñew ni nak affaire bi dajalé nañ xaal bi mat na nangam ci xaal waye nak duñ ci jënd di ci jënd nak café dong lañ cey def non seulement duñ fanane jang waye ab takusan lañ cey créé waaw gëna takusan lañ koy def bala timis ñu tass jang yi ñu tass waxtaan bi ab conférence lañuy wul lolu xam nga def nañ programme waye ndax programme bobu la taxone gaay doon dajalé dajalé dedet fan la ko tek max mom moy président daaira bi mom mo décidé lolu togn na wala toñul am nañu japp ni mo togn am nañu ni toñul parce que ñun ño d'accord mu nek suñu président daaira lu mu décidé buñ waxé ba paré mu ñu tun cadeau gi mu def mais ci lan lañ d'accordé won bañuy bamuy laaj cotisation bobu benen yoon programme mëna sansé mais bu sansé def ko ñu and ci mais bu sansé wul nak kuko sansé ku nek ya togn kuko sansé da laaj lo avis nit ñi seen xalaat ci la tax nga sansé ko ya togn lo ci dégg nak xamal ni yow waye buñ bëggé tuñu ni wa daaira bi yépp ño def ño ñom ño def erreur koku mëna ño togn wa daaira bi exemple laaj jël gëna politique mom daf ño sonal mais lolu moy li am li xamna ma nga ci war wi di door kon ba ci kanam inshallah
1: waaw di jéggelu ci dog dog bi donc don wax dal ci li nga xamni buñu démé ci tarikh waaw wor manam am bat alal la won waaw alal la won c'est-à-dire da ngay joxe sa cadeau waaw mom nga don wéccio ko li nga bëgg li nga soxla donc nonu le mbiri da démé won ci jamono légui nak ñuy dem lu bëri soppeku ci aduna ci nit ñi globalisation bi yu bëri soppeku ñu duggal suñu xel yo xamni moy lolu nit ñi yemalé tuñu seeni bëgg bëgg ba lu ne ñukoy gis bëgg bëgg yi bare lol lol lol lol wa noko noko mëna amé dal bax ma mo xam da ngay reey mo xam da ngay jaar cinébar mo xam da ngay jaay da ngay mom dal no bagage dal noko amé rek bax lol nak mo ñu yobbu ci jamono yo xamni nit ñi gëmatu ñu yalla wax lu dul deug yomb na len en ba legui dal moy lolou wa wor yomb lol ay yomb lol sax mais nak amna ay société yo xamni ba legui bo fa demé amna ci ay forme de nga mam cadeau am valeur ba tay mo xam sunu rew la mo xam yeneen ni rew man deg na amna ay wal yo xamni fofé ci Suisse deg na fa ay place yo xamni da ngay dem xam nga ñi jaay journaux Sénégal da ngay gis ku tek ay ben espèce boutique bu ndaw ci koñ bi di jaay ay journal waye kay jaay journal ba ma nga deju tek sisam fofu ci wet da ngay jël journal jox ko xaliss mu duggal ci kessam mais deg na Suisse ñom xamuñu yoy ñom stand bi ñuy tek journal yi dara newu fa nit newu fa mom dañuy indi journal bi yow legi sa cadeau nga am yow nit ki bëgg journal bi so ñewé dal ben paxangi fofu fa ngay duggal xaliss bi légi nak dañ lay bayyi nga dem ak sa xel soit mën nga ñew jël journal bi dem ta do fay mu woor la ni yow ci sa xel fayulo parce que non nga ko bëgg défé donc cadeau gi respecté woko mais

yaga bulle taara mo jur baara sinna baara sinna taara mar faal sey mi ni di pe sey tuba twal faale yam nan yaga twal faale

do xarima sagonga bangoy yakuma falisar buligay samolo usmano yak sirak yak pambay sirak ma zamba bukar njay usmano teng ma joy no bay mi cimbel way man koy jale ma du tale asit mbo ciongel alaje bunu yalla bege nanu baye yow far gey birem gey binta jaaj ak natugo gey birem gey binta jaaj agal gey birem gey binta jaaj mang koy dal mang koy jaal daawda job ya ma benda ak bira ma benda faar mboyok ñur bel sa sin tigeet ay way ndey mari kumbalaw be dem mang koy jaal ndey ma daan mangali moy may cham rambak moy may cham ay way faage ndey ma daan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alaj malik abiyater bu ñul bi ci kodde war ci degg bu mi gacce ci jël job di ko degg kodde war ko ku kumbalaw be ayam bokku ndey mamina dram

beja samata bujigen bimate joy bay michi betwar dakaro kumbalaw be madula mino mangile jale ndey mari michi kodiwar yasinal gibrim gibin tajay bari gibrim gibin tajay al gibrim gibin tajay magi tek far jaw farisa ku ngoy sejay bur ngandur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mami ci kodiwar ak to samba ma pre jak jor ibrahima atta zamba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa kawray seen bay ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy lamin chaane mi ci betuari ndakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yaasin dalal

mi tanga ta dai mi anda ko ne andara majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naay be nebbi mo naay be neena naan o yamade jangune mi jangata nay mi anda ko andara majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo jodno gayna ko nebbi mo naay be neena naan.